0: ani we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo
1: talaleni mwala busha bamayo busheni ishu kucherela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda wino sane elyo mwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekera ko ilo papita umulungumo pano mayaku papa elyo nakabiri pano mayami lungu mutanda waka michenjende no mwana kushiningisho kutira mule pola fyo wino elyo nokumono kutila mwana lekula nokufunguruka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndeika ilana vama ayo panshu ishishi leisa. Kote bachita fionzefyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri enifye na vena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babidi mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kuwekela moku chipimo panu maya kupapa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Alefyo mwala nda fiachine lekeni nchipeka nye tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanina bakwata ubu mibusu mapanu maya kupapa. Mwaneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.
3: Iimbila. Aba chimilete la batanga tapafi abumi, ukubwombela pamona ba Development Media International.

0: ani we mwana wandi mwana kashi lelo wakumanya mulungumo na kukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo
1: talaleni mwala busha ba mayo busha nishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: pantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sana eryo mwana afyelwe
0: awe awe awe mulingire fyo kukwekerako iryo papita umulungumo pano mayaku papa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda wakamichenjente no mwana kushiningisha kutira mule pola fyo bwino eryo nokumono kutila mwana lekula nokufunguruka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndei kalilana ba mayo panshi kuishishi leisa. Kuti bachi tafionze efyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngugu pele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri enifye na vena mwenu ba mishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkala kubwekera mo kuchipimo panuma ya kupapa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Alefyo mwala nda fyachini, lekeni nchipeka nyetulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina wakwata ubu mibusu mapanuma ya kupapa. Moneno kutila mwawelela kuchipimo kuchipata alamu pepi neko mwelele.
3: Imbila. Aba chimiletela batanga tapa fya bumi okubombela pamona ba Development Media International.
0: Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanya mulungumo na kukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo.
1: Shh, talaleni, mwala busha ba mayo. Busha nishu kuchelela ifino shitabashi mwana.
0: Pantu, umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe. Banyina no mwana, balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda.
1: Awe, nangu tatwileko, bali tuchenjenda.

0: bringing you top-notch radio, top-notch radio every day. Power FM and Conway, the People Station.
1: Get interactive with us on WhatsApp and text messages on 0957-879-879.
0: Powering up Central Province.
2: Shani, we mwana wandu mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
3: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
2: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Wanyina no mwana, walingilo kukwekela mkuchipatala mkubachenjenta.
3: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenjenta wino sana elyo mwana afyelwe.
2: Awe. Mulingire fyo kuwekirako ilo papita umulungumo panuma ya kupapa. Elyo nakabiri panuma ya milungumu tanda waka michenjente no mwana kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Elyo nukumono kutila mwana le kula no kufunguluka konga nepo afikile.
3: No mba kabiri echo ndei kalilana vama ayo panshi kuishishi leisa. Kote bachita fyo nsefyo.
4: Oh, awe. Teti nkwanishi efyo iyo. Nshaa kuata ifyo babo mfyo ukupima. Ifyo babo mfyo kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingiri la kumalwele. Kabie nifye na abena mwenu ba mishindike ndesheni.
3: Chisuma, ngata kutila bonsi babidi mremo no kutila na chiringa ni chika nkala ukubweke na mwa kuchipimo panu maya kupapa.
2: Chika nkala sana bana mwana.
3: Alefyo mwala nda fyachini. Lekeni njipekanya tulea.
2: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapano maya kupapa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mubelele.
5: Iimbila, ama chimiletela batanga tapafiabumi ukubombe la pamona wa Development Media International.
2: Mwana wandu mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
3: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
2: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Wanyina no mwana, walingilo kukwekela mkuchipatala mkubachenjenta.
3: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenjenta wino sana elyo mwana afyelwe.
2: Awe. Mulingire fyo kuwekirako ilo papita umulungumo panuma ya kupapa. Elyo nakabiri panuma ya milungumu tanda waka michenjente no mwana kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Elyo nukumono kutila mwana le kula no kufunguluka konga nepo afikile.

0: Nomba kabiri echo ndeika lirana ba mayo panchi kuishishi leisa. Kote bachi tafionze efyo.
1: Oh, hawe. Teti nkwani shefyo iyo. Nshaa kuata ifyo babo mfyo ukupima. Ifyo babo mfyo kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umuana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na vena mwenu ba mishindike ndesheni.
0: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekela mo kuchipimo panu mayaku papa.
2: Chika nkala sana bana mwana.
0: Alefyo mwala nda fiachini lekeni nchipeka nyetulea.
2: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanu mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelele.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapa fiabumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
4: Muntu ali onse ama funa kucheza, welani mutuse, bacheza, on Power FM.